onifa ko loju mo dele onisegun oko ni mo ti lori ta meta ni owo mo se ba won iya gogo aimoye woni lo ti gba ta so mo fokun weri mo wa ninu omi osa o pada godu we gogo ara asan asan asan lori asan ni gogo re o imi mo dele.

wo ni ti o ba pe je olorun abraham olorun isaac olorun jacob olorun shejaki meshaki atabeti ni ko ninu ina.

gani wala ti fu wa ni ese ni ro ha wa sugba ni igba ki igba ti ba ti gbo mi soke si o ko mi ti mo pe o lolowo e gbo soke Make sure your name, Oluwa.

baba mi ni ojo oro le wa lori o e wo bi ilu kowo kowo ti mo lu wa je wa olorun ma te mu ni ojo otun ko to e fi ti mo da sile fun aye mi olorun ma te mu ni oje nko si o gbogbo eyan e dope ba mi to suba kare fun e ba mi to suba kare fun ibi e si mi da arugo ojo if that is your testimony, run to him, all about the flesh.

lọ kọ pẹ lọmọ alade mo yan oluwa won ni beru ba mo nuru amọ pẹ da ṣugbọn emi gangan oye omo mo mọ wi pe ohun ti a ṣe fun mi ko se ṣakawe ko se fẹnu royin.

Baba mi ni ojo ro le wa lori o e wo bi ilu kowo kowo ti mo lu wa je wa olorun ma te mu ni ojo tu ko to e si ti mo da sile fun aye mi olorun ma te mu ni oje nko si o gbogbo eyan e dope ba mi to suba kare fun e ba mi to suba kare fun ibi e si mi da arugo ojo mama. If that is your testimony, run to him out of all the flesh.

0: Baba Domi. Mo ma po wa online. Oro mi gangan o ti su.
1: Eh na.
0: Ijo mi o nje.

aye mi yin oluwa iwa laye mi yin oluwa gbogbo nti mo ja mo lo niyan oluwa emi to fun mi niyan oluwa ade to fun mi mo fi yan oluwa awon mo to fun wa a fi yan oluwa igbega to fi fun mi mo fi yan oluwa ade to fi de mi lade mo si lele mo yan oluwa emi si to fun mi mo fi yan oluwa oba to seru doba mo yan oluwa oba to meru doko pelo mo alade mo yan oluwa won ni beru ba mo nuru a mo peda sugar emi gangan oyin opo mo mo wi pe o te se fun mi ko se sakawe ko se fenu oyin.